Salajengna cedeta siang Kang Reden oge iceung. Sarinongtong. Nya teh sarinong, teh sarinong tot cerita tong mah sarinong, teh sarinong nong, sarinong.